And that was Alpha Blondie with Kokomi Rock joining us in our breakfast show. Goya ihe bonbongini pe mo tau fangi faske ke ko ka mai ko lavale le tau poka ma breakfast show. Afa pekto ko te fangi faske ke ko inga motor ko toa. Ihe ngawe ko lo tonga whakahoko ko he tai mini pe mo tau fangi faske ke ko te uteu ko ke tau whanongo back to back ko ki ai. Ospe fe fasko ni te tau hua pe o tae mai tau fangi tuaki ko ni ospe tuaki te tau foki mai o whawhanongo ke tau fangi faske ke ko kaumai ko ia ihe tau poka ma. Breakfast show. Moe tau te isan time show.

Tau e whanki whasi mālahi moni kau mahi tau pōkama ko ia I ahoni wai e tau ka tsunami warning lotonga lele he taimini mo whanongo peke sai e roni ko e information iku mau I he whale ni ko e inomuka ko e peau ne tau I inomuka ko e mita e taha ma I he osongo fulu ko me hiva ko e whanki information ge kehe ko ia e to e alatu peka pau mo fe me atu ke u feitu ke kehe ko mo fumi alko ke ai ke ofitu malunga pomo me atki ai ka ko I he taimini ko information ko taimini ko peo mita taha ko si ne tau atu I nomuka I he osongo fulu ko ia pe me hiva whanau mai pe ka tata pe whangi fasi mo ate whangi information ke ko iau kau mai I he tau warning I ko ni pomo tau whatokanga ko ni tsunami